Nega ba ba da ba ba ba da ba ba ba ba ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ba da ni da ba ba da ni ba ge ni da ni da ba ba ge ni ga ba ba da ni da ba ma ge ge ni ni da ni da ba ba ba da ni da ni da ni da ba ba ge ni da ni da ni da ge ni ga ba ba da ba ba ba da ni da ma ma ge ni da ba da ni da ba ma ma ge ni da ni ga ba ba ba da ni ga.